0: Oh, you turned it off. Thank you. Isang magandang hapon ulit sa ating mga kababayan. At narito ulit tayo sa isang oras na magtatalakay ng mga iba't ibang usaping kabayan dito sa ating programa Kabayan Radio. Ito si El Capitan, bumabati sa inyo ng isang maganda at malamig at frosty na umaga kanina.
1: Yes, at syempre nandito po, nagbabalik ang nag-iisang Diyos sa La Cuachera.
0: Yeah.
1: After 2 months?
0: Yeah.
1: 2 months ata.
0: Ito nga ang sinasabi, ang pagbabalik ni Diyosa.
1: Yes.
0: ang pagbabalik ng Diyosa pala. Mm-hmm. Ng Diyosa, okay?
1: Alam mo ba kuya, 115 days na lang bago mag-Christmas. Lumabas na si Jose Marichan.
0: Oh. But anyway, pizza uno na mm-hmm. sa buwan ng September. Yes. Cookie, happy birthday, Cook.
1: Happy birthday, Cookie. And that's my birthday. Happy birthday, Cookie. Happy Father's Day sa iyo, Kuya. This coming Sunday. At sa lahat ng ating mga tatay. Gustong mag-celebrate ng Father's Day, is post-celebration nyo na lang ito, itong Itchy Worms concert, ha? Ilang days na lang to, 25 days na lang dito yan sa Christ.
0: Ayan, 26 sa buwan ng September.
1: Mamaya pag-usapan natin yan, tsaka yung music festival ng Hiraya, Kuya.
0: Yeah. At syempre, binabati ko rin si Sian, ha? Si Sian Morcot. Happy, happy birthday, Dudong. Dudong Sian, I hope na ayusin mo yung girlfriend mo, ha? Magagalit yung ina mo. Wag lang, dapat sa makinig kay Papa Alf.
1: Kuya, 115 days na lang, birthday ko na naman. Grabe.
0: Oo nga, malapit. malapit na tala. At saka, para kung sinong gusto, have you ever experienced na para sa mga buntis dyan, ha? Na magmaraton, we are inviting you at the 28th of September.
1: Ha? Anong meron kayo? Kailangan buntis.
0: Hindi naman. You can join, but this is for the celebration. The event will be the baby shower ni Cookie.
1: Oh, yeah.
0: So it will be a fun run dyan sa may Hagley Park. Yeah.
1: Talaga?
0: You need to run at 3 kilometers. around South Hagley.
1: Ganun ba?
0: Yan. Oh, Romy.

0: Romel. Pak Habol Jan Romel. Pak Habol Jan Romel, ha. Ano, kasi para to sa mga ano, sa hindi, para lang naman sa for the fun of everyone. Mm-hmm. Just to join the celebration of the baby shower ni Cookie.
1: Baby shower and gender reveal na ba yan, kuya?
0: Naka-reveal na.
1: Ah, reveal na. Oh. Ano ba? Wala mo. Yeah. Is it
0: hanapin niyo ang ano ko, hanapin niyo ang Facebook
1: ko. Hindi ko man nakikita, pero is it a girl?
0: Yeah.
1: Girl ba?
0: Yeah.
1: Ah, galing ko, hindi ko pa nakikita si
0: Cookie, ah. Oh. Okay. But anyway, sa mga ano, sa mga nagdaang araw, marami tayong mga naranasan na mga masayang sitwasyon. At para naman doon sa mga kababayan natin at mga kaibigan, kapamilya doon sa Nepal.
1: Oh, yeah. We are
0: very, very sad.
1: Na, yeah.
0: Na nandoon, oh.
1: Grabe yun, ano, the kuya. Grabe yung nangyari na yun, oh.
0: Yeah.
1: Talagang ang hugupit ng, ano, ng kalikasan.
0: Ng Mother Nature.
1: Yes,
0: oh.
1: Hindi natin
0: unintentional, but dyan kasi sa area na yan, pang-tatlo na yan siya na ganyan. Naalala ko nung 6 years ago, mayroon din yung mga campers naman ang doon sa base camp mismo ng ano.
1: Sa Kathmandu ba yan?
0: Hindi, hindi. Ang, sa Kathmandu ang nangyayari. Malapit sa Kathmandu. Pero yung nakaraan, nasa base camp. Kasi ang base camp na tinatawag, dyan nagsis... Ang base camp pa, from Kathmandu, you need to walk 14 days just to go sa base camp.
1: Oh.
0: Diyan yan nag-stay ang lahat na bago umakyat sa first camp para umakyat ng Mount Everest.
1: Yeah.
0: Isa yan sa mga dream ko, Diyosa. Kahit sabi ko nga, kahit hindi na ako mag-Mount Everest, kahit sa base camp na lang.
1: Talaga ba?
0: Oh, camp 1. Oh. But 14 days walk towards
1: from
0: there.
1: Kathmandu.
0: Oh. Oh. From
1: Kathmandu.
0: Anong
1: walk yun? Ano? Dire-diretso? May tulog naman siguro yun. Ano?
0: Ay, syempre. Syempre.
1: Kala ko walang tulog.
0: Oh, may ano yan. May, ang maximum walk every day is 6 hours.
1: Actually, yan, kuya, ano? Nung nakita ko yan, parang nakakaiyak, diba? Parang,
0: grabe.
1: Kasi ultimo yung
0: grabe. News blackout yun kanina, naanuhan ko yung Tibetan talaga na ano, yung save Tibetan na nagaano, kasi medyo ang kanyang sinasabi na nag-news blackout ang China.
1: Yeah.
0: Hindi nila pinapalabas yung real na ano, but sa kanila umabot na ng almost 900 ang namatay.
1: Ang dami, 1,000 plus na eh. Diba?
0: Oh, di ba? Oh. So,
1: actually,
0: yun ang inano.
1: Meron akong friend, kasamahan ko dati sa office, ano, Nepalese siya. So, I reached out to her upon hearing the news. So, sabi ko, kung meron man mga fundraising activities yung Nepalese community, sabi ko, we're willing to help.
0: Yeah, tama. Oh. Actually, may mga client ako dito ng mga Nepali na ano, at saka nakipag-ugnayan din dito sa business community ng mga Nepalis. So, yeah, ganun din ang sinasabi ko, if they need our help or
1: yes,
0: the,
1: yeah,
0: you know, para doon sa kung ano ang pwede natin maitulong para doon sa kanilang kalamidad na nangyayari. Grabe. Kung matindi ang baha sa Pilipinas, mas matindi yun.
1: Pero magkaiba. Yung isa, Mother Nature yun eh. Yung isa naman dahil sa mga kurakot. Diba? Kaya tayo binabaha dahil sa mga kurakot na politiko sa Pilipinas. Sorry na, pero that's the truth.
0: grabe. Oh. Pero ngayon, ang baha sa Metro Manila, sa part ng mga Luzon, sabi ni,
1: oo, no?
0: Sabi ni Auntie Claire, nasa Dabao ang baha. Binigay nila ang kwan nasa Nabutas, Davao City, sa Cavite, Davao City. Sa mga baha nasa part ng Ilocos Norte, Davao City, no. At least nakaatas pa rin yung Davao City. Yay, mabuhay ka, Auntie Claire. Tama yan. Katuwa-tuwa, no? Imbis na magalit ka, mapaano ka na lang, mapailing ka na lang, 'di ba? Pero isa din 'yan sa mga scenario, Diyos, alam mo na it's very sad

0: also na nangyayari dyan sa Pilipinas, yung pagbabaha. Mm-mm. At dahip ng pagbabaha, naka-cancer si Bumim! Di ba? Sayang-saya siya eh. Sila lahat ng mga, may mga celebrities, may invited pa sila ng mga banda na...
1: Naku, talaga ba? Oh. Mahihirap mag-ano.
0: Kasi birthday ni ano... Birthday ni FL. So, oh, yeah, okay. Kaya nga, ang reason nila, tama naman, let's have, kung kaya declare pa, let's have to give a time na, may ano naman talaga, kasi family matters. Mm-hmm. Pero, yan nga, ang inaano na, hindi naman illegal yan. Mm-hmm. Legal naman yan. Yeah. Hindi yan pinagbabawal ng batas. Pero, kung sa atin kasi, ang empathy kasi ng Pilipino na makikita mo na may iba na mamatay na sa baha. Mm-hmm. Ilan na ba ngayon ang kwan ng namatay? Umabot na ng 13. 13 mm-hmm. na ang recorded na namatay doon sa
1: baha.
0: Sa baha.
1: Actually, nakita ko nga yung mga friends natin from Pampanga. Grabe, lubog na lubog din sila, diba?
0: Oo. Oh, oh. Actually, dyan nag-hit. Kasi dalawang typhoon. Dalawang typhoon na sunod-sunod o nagkasabay ata.
1: Buti nung nasa Pilipinas ako, nagpinas kasi ako ng June to July. Hindi naman masyado dong umulan.
0: Kasi ano naman talaga, habagat season ngayon.
1: Oo, yun nga
0: Pilipinas.
1: Lang.
0: Parang kung sa atin na nakakaintindi ng panahon ng Pilipinas, yes, understandable yun na pag ganitong oras from June, July, August, yan, yes, monsoon season na yan ng Pilipinas.
1: Pero dapat tapos na ang tag-ulan sa atin. Sa bagay, wet and dry lang naman sa atin. Diba? Oh, anyways, so kuya, bago tayo magpatuloy at bago ko sabihin ko ang rason bakit ako nawala at bago rin ako magbigay ng mga tips, may mga tips kasi ako sa dahil nawala ako ng pagkatagal-tagal, may mga natutunan ako sa biyahe ko. So kailangan ko magbigay ng tips. Bigyan muna natin ang mga kababayan natin ng mga kung ano bang mga nangyayari ngayon dito sa New Zealand, particularly sa Christchurch. Mm-hmm. Ayun, may balita kay ano ba yan? Yan o.
0: Mamaya na ito.
1: Mamaya pa yan? Hindi pa ba? Ako muna.
0: Mas excited ako, Josa, kasi ang tema, ang topic natin, kaya hindi na nga ako naggumawa ng outline kasi gusto talaga, namimiss ka ng kababayan natin. Namimiss ka, kaya sabi ko, it's all about Josa ngayon, papakinggan natin, makapahinga naman si El Capitan ng pagdadaldal dito. Hayaan natin si Josa.
1: Hindi, sige,
0: from the start na umalis siya.
1: Mapopromote muna ako.
0: Oh, yeah, sige. It's up to you.
1: Sige. So, unang-una po, alam nyo naman na ang aking anak ay merong Hiraya Charitable Trust. Ito ay Mental Health Charitable Trust na tumutulong sa mga minority groups and youth and women na merong kinakaharap ng mga mental health condition and problems. So magkakaroon tayo ng event. It's called the Hiraya Music and Wellness Festival po sa September 26. Siya po yung pre-show for the, ito naman yun, Ichi Worms Concert. So, pinagsabay na lang para isang anuhan na lang.
0: Tsaka, okay, September
1: since music 26. Music festival naman siya, so ang highlight natin is si Ichi Worms. So, sa mga tagapakinig po, ang Hiraya Music Festival will be the pre-show for the Ichi Worms. Ayan po yan. So, free naman po yung festival, but then pagka Ichi Worms na ang tutugtog kasi ibang nagdala niyan dito sa atin. So, sila yung highlight. Meron pong ano, although very affordable po yung ticket price niyan. Ngayon para sa festival, which will be the pre-show for the Ichi Worms Concert, ang ating pong mga performers ay walang iba kundi si Joey Mendoza, si Angela Guda, si Del Coria, at saka si Kurt Mordeno, duo sila eh. Tapos syempre ang ating Mrs. Universe,
0: Carmela, diba? Lilo.
1: Carmela Lilo, Ian Mercado, and yung mga bandang tumugtog, Drummers and Said, Saturday night and Espasol Band. Of course, ang host po natin, ang nag-iisang ating Mama Jackie Reyes, of course, si Joey, Queen Montano, and ang ating mutya, nag-iisang mutya, Carmina.
0: Ah.
1: At saka syempre, meron pa rin pong, kasi wellness, meron tayong pa Zumba, si Jess Webster. Ang
0: wow.
1: Mag-Zumba.
0: Ang ganda. So, whole day event ito?
1: Alas dos po yun mag-start.

0: Art.
1: Nang hapon?
0: Yes po, kuya.
1: Wow.
0: Gusto nga kitang kuhaning MC dyan eh. Kaso alam ko Saturday nagsisimba kayo. Pero pumunta ka na lang after ng simba mo kasi right after that will be,
1: alas dos naman ng hapon yan, di ba?
0: Yes. Di ba nag-church ka?
1: Yeah, I'll see.
0: Tapos, syempre nandito ka na yan.
1: Oo, nandito na hapon yan.
0: Okay, so kasama ka, isasama pa rin kita sa ano, sa volunteers.
1: Siguro din. Kahit mga 3 o'clock na ako.
0: Oh yeah, okay. Yan. So, syempre kilala niyo naman si Jugs, 'di ba, ng Showtime at ang kanyang Itchy Worm. Sa mga sikat na kanta niyan, Beer, 'di ba? Natatandaan ko laging kinakanta yung Beer sa video ko pag nagvi-video ko. Pagkatapos yung Akin ka na lang, yan. Sikat na sikat sila. Napakamura lang ng ticket. Eh, syempre, this is brought to us by Fast Productions and Mad Productions as well.
1: Mm.
0: Yan. Okay.
1: So, yan, ang very exciting na aabangan natin sa September 26.
0: Opo, isa na lang, isang ano na lang para nagpapasalamat kami kay Fast Productions sa pagbibigay ng Itchy Worms para maging part ng Hiraya Music
1: and Wellness. Si Production from where?
0: Ha? Si Fast? Si yeah. Fast Productions? Oh. So from Australia, si Dixie, tsaka
1: ay!
0: Si ang nagdala sa atin kay Ian.
1: Kay Ian, okay.
0: Yeah. So makikigabi niya nga, kasi pupunta kami in Queenstown, magpa-perform din sila. Meron din po pala sa Queenstown, September 25 naman sila. Si Tino po ang kukontakin niya, Tino Nagal and Joyce Nagal. Sila po nag-aasikaso ng mga lahat ng...
1: So 25 doon sa yes. Queenstown, sa
0: Queenstown.
1: Queenstown, tapos 26 dito.
0: Tapos the week before will be in Auckland and in Wellington. So, it's a New Zealand tour actually.
1: Mm. So, yeah. Oh, maganda naman. That's good.
0: Yeah.
1: Yeah, ano.
0: Tapos sabi sa akin ni Dixie, si Kuya ba magda-drive? Sabi ko, hindi, magpo-fly kami. Magpo-fly kasi kami dahil kulang sa oras.
1: Oh.
0: Dahil
1: at saka wala, hindi available na yung van ni Lance. Yes,
0: talaga ba?
1: Yeah, hindi na. Kasi book yun sa event namin din sa October. Na Alfie, I could have two, but it's already sold.
0: Oh, paano? Si Lance well, may sponsor yan, I'm sure. Pero
1: oh yeah, she's he's always very supportive. Alam mo naman ang Morrison Mitsubishi at saka ang Kabayan. At siyempre, patuloy pa rin hanggang ngayon. Di, alam niyo naman yan eh, na ang Kabayan Radio is powered by Mitsubishi Motors. Or,
0: yes.
1: Mitsubishi Motors, yeah. Morrison Motors Group.
0: Yes, yan. Yeah. Tsaka congratulations pala kuya. Last week, dapat nandito na ako. Nakalimutan ko graduation ng anak ko kasi nakita ko legal eh.
1: Yeah, yeah.
0: Nag-graduate na sa law school ang anak ko.
1: Ako rin yan ang gishoutout dito sa karang.
0: Talaga.
1: Parang episode natin. Just greeting ano si Gail. But anyway, ito naman sa Diyosa, we will be having our Community Legal Clinic.
0: Yan pa.
1: Ang Community Legal Clinic. Actually, napagsimulan ko na ito eh. Kaya di ba, tandaan ninyo na may kwento ako bakit importante ang legal sa atin dito. Di ba? Yan kasi dapat natin malaman ang legality kahit individual ka. But this legal clinic is intended ito para sa mga businesses. Ha? Sa mga businesses, bakit maraming business dito na hindi nagtagumpay? Ang dami niyan, Diyosa, kasi, Kuya, paggawa ako ng sign sa van ko. Bakit? May business na ako, Kuya. Oy, good. Congratulations.
0: So, pagkailang... wait, Kuya, for business, ano to? Okay, for business people, okay.
1: Yeah. Mm-hmm. Pagkailang ilang buwan, Diyosa, nagkita kami, kamusta ang business? Kuya, bumalik ako ng employment. Ha? Bakit? Ang rason niyan, nag-business ka, hindi natin sasabihin na wala kang alam. May alam ka, but you are not prepared. Marami kang kailangan mong matutunan muna, lalo-lalo na ang legality ng business mo.
0: So, this is organized by Alpha Phi Omega. Okay.
1: So, ito naman is organized by Alpha Phi Omega, yung

0: Apusians dito. Mm-hmm. And this is the consultation with the Honorary Philippine Consulate.
1: Oh, so kay Attorney Nicole.
0: Yes.
1: Yan, okay.
0: Actually, ang ating main speaker dito is si Nicole.
1: That's good.
0: So,
1: yeah.
0: At saka siyempre, baka sila Riz. Si Riz is partners niyan dyan sa may, sa
1: post
0: may...
1: Post natin yan sa ating Kabayan Radio FB.
0: Yeah. Uh-huh. Mm. Isi-circulate ko ito. So, this will focus more on business law.
1: Mm-hmm.
0: So maganda ito para sa mga businesses. Mm-hmm. If you are planning to put up business, mm-hmm, or if you are an existing business,
1: planning already an or, existing business.
0: Ha? Or mayroon ka bang mga problema sa iyong business, lahat ito mapag-usapan.
1: Kahit mga small businesses yan, kuya.
0: Yeah, actually, ang target market dito is, ang target audience pala is the small and medium businesses.
1: Oh, that's good.
0: So, yeah, kasi this
1: actually,
0: will happen.
1: Pag malalaking businesses na, talagang alam na nila yan.
0: Oh, yeah. Mm-hmm. So, this will happen on the 19th of September.
1: Okay.
0: Araw din to ng Sabado, alauna hanggang alas 3 ng hapon.
1: Attend ako niyan. Pwede
0: doon sa Waimari Road Community Center.
1: Andiyan ka ba niyan, kuya?
0: Yes. Okay. Nandito ako niyan. Mm. So, 1 week ahead to sa event mo.
1: Yeah.
0: 1 week. Yes. So, wag niyo, mga kababayan, this is very important sa inyo. Actually, pang ano ko to sa mga personal, sa mga different businesses around dito,
1: mm-hmm,
0: para maano natin, makakuha tayo ng mga audience na talagang nangangailangan.
1: Ito, so kahit anong to business yan, ha? Food, real estate.
0: Yeah. Oh, okay. Kahit anong business, basta that involves na legality ng inyong business para malaman ninyo.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Okay. Malaman ninyo ang business, ano ba ang mga involvement dyan sa legality ng business. Pwede ba ako gumawa ng ganito, contract? Ha? Kung may mga katanungan kayo, paano ako gumawa ng contract? Paano ako sumingil doon sa mga nagkautang sa business ko? Business to business. Or, hala, ang laki ng utang ko sa business ko, nagsasara ako. Kailangan mo ng legal. Mm-hmm. Diba? Paano ko isara ang business ko? Mm-hmm. Or, lahat ito na pwede niyong maitanong. Marami kayong naiisip dyan na mga katanungan kaysa akin. So, yun. Kailangan nyo pumunta at mag-attend.
1: Okay. That's,
0: yeah, kasi
1: nice.
0: Maganda kasi, mm-hmm, Diyosa, na you are legally prepared to,
1: yes,
0: indulge sa business.
1: Yeah, tsaka alam nila yung mga gagawin just in case magkaroon ng mga problema. Hindi naman
0: lagi.
1: Okay. Yeah,
0: at diba? Tsaka ang pag-establish ng business dito is very simple.
1: Simple, yeah. But
0: very simple, but you need to be precise, lalo na sa mga legal aspect ng pagpapatakbo ng business.
1: Mm-hmm.
0: Kasi once you indulge with it, ang pananagutan mo nandyan palagi.
1: Mm-hmm.
0: So, para walang ano, ay, hindi,
1: papuntahin ko ang diba, anak ko dyan.
0: Hindi ko, pwede pumunta si Gail. Yeah. Kilala niya naman sila,
1: yes,
0: Nicole.
1: Yes, kasi nag-intern
0: diba?
1: Siya sa ano.
0: Ay,
1: sa
0: oo, diba, nag-ano siya, mm-hmm, consulate, yeah. Mm-hmm. I think she can. She will be there kung hanggang ngayon ba nag-aano siya
1: tapos
0: sa consulate?
1: Na. Nag-graduate na eh.
0: Ay, okay.
1: Although, yeah, pwede siya
0: kumunta. I-invite natin yung mga kwan, yung nag-guest dito ng mga new graduates.
1: Yeah.
0: Yung kwan, yung mayroong guest dito dati, yung anak ni Roger. Na
1: si
0: lawyer din.
1: Oh,
0: lawyer.
1: Magkakilala sila eh.
0: Oh. Mm. At saka yung isang ano yun, yung foreign, taga Turkey.
1: Mm.
0: Taga Turkey,
1: yeah,
0: na
1: yeah,
0: ano.
1: Madami na rin mga law graduates and mga lawyers na
0: mga
1: Filipino
0: bata
1: dito.
0: Mga na, bata na ano, mga bata pa na,
1: yeah,
0: na mga lawyers. So, yeah. It's not just only about sa mga kwan, sa profession.
1: Mm.
0: Because, you know, kung professional ka, and then later on, you will indulge into business. Kasi ako, Diyosa, pagka may ma-encounter ako ng mga professionals or ano, no, please.

0: You need think about this. Consider entrepreneurship. Ganyan ako palagi mag-ano sa mga kwan, sa mga kababayan natin, lalo-lalo ng mga young age. Think about entrepreneurship. You are very young and you had a lot of idea. You know what? 10 years, 3 years, professional ka, compare nag-start ka sa entrepreneurship at that age, dako! 30 years old, you will become rich.
1: Yeah. Oh.
0: Yeah, tingnan niyo si El Capitan, di ba?
1: Mayaman na kasi yan eh. Alright.
0: So, Diyos, ang ano natin is una namin mapapakinggan sa iyo is yung biyahe mo. Bakit ang purpose mo talaga pumunta sa US?
1: Una-una, kuya, ang unang pag-alis ko ay noong June, right?
0: Hmm.
1: Anong araw
0: pa? Pagbalik mo dito, ilang linggo ka lang, nawala ka ulit.
1: Ilang araw lang ako.
0: Kaya nga.
1: Hindi linggo, hindi araw. Linggo. Ganito yan. Pumunta ako sa Philippines kasi may kailangan akong contract na ayusin sa dati kong business doon. So may mga singilin pa kasi ako doon na hindi maayos-ayos na kailangan kong ayusin. Pero it was not that parang yun yung major na kailangan kong uwian. Isa yun, pero namatay din kasi yung tita ko.
0: Ayun, yun pala.
1: Oo.
0: Nang parang kwan lang, accidentally nga
1: Ang tita ko, kapatid ng mother ko, 1, 2, pangatlo siya sa magkakapatid, second kasi si mama eh. So, may breast cancer siya, and then, na-hospital siya, ang bilis. Yun, bigla na lang nawala. So, very close kasi ako dun sa tita ko na yun. So, kaya umuwi na rin ako. So, habang inaasikaso ko rin yung mga kailangan ko asikasuhin sa dati kong business dun sa Philippines. Tapos, siguro mga 3 weeks lang ako dun kasi ayoko naman mawala ng pagkatagal-tagal dahil syempre walang mag-aasikaso dun sa aking bunso na nag-aaral pa. So, bumalik ako ng July... July 7 at, oh, July 5, mga ganun. Tapos, bago ko umuwi from Philippines to New Zealand, na-hospital si mama.
0: Pero si mama mo is nasa US.
1: Yeah, she was based in US kasi kinuha na siya ng kapatid ko nung nawala na si papa. Dahil mag-isa na lang siya. Eh, yung bunso kong kapatid nasa Japan eh. So, umuwi. Pumunta na siya doon. Green card na siya nitong taon lang na to. So ngayon, nung nag-birthday siya ng 75th birthday niya, remember nung January, February, nag-celebrate kami ng birthday niya. Kasi 75 na siya. Gusto niya kaming magsama-sama lahat. Lahat. So ayun na nga. So ang uwi
0: saan
1: ko...
0: Saan kayo noon?
1: Sa Japan.
0: Ay, yung 75th birthday niya, nasa Japan kayo.
1: Nagpunta muna kami ng Philippines. Nung kami nagkita-kita, tapos sabay-sabay kaming pumunta ng Japan. Dahil yung kapatid kong bunso sa Japan nakatira. So, doon kami sa bahay niya. So, she was insisting before
0: nandun
1: pa.
0: Nandun pala sa Japan yung kapatid mo?
1: Na bunso.
0: Ako hanggang ngayon?
1: Mm-hmm.
0: Uy, magpabili dito, tayo doon ng kwan ng karne na isang buong...
1: Ako dito, yung kapatid kong pangalawa na nurse sa US siya, tapos yung bunso kong kapatid nasa Japan siya. Uh-huh. Before, nung missionary pa si mama nasa Taiwan siya, si papa lang nasa Pinas, all over the world. So, United Colors of Benetton nga lagi ko sinasabi. So anyway, so umuwi ako. Monday yung uwi ko noon, pabalik ko ng New Zealand. Saturday, tumatawag na yung kapatid ko. Nasa Pilipinas pa ako nito. Nasasabi ng ospital si mama. Si mama ko, lagi yan nahihimatay sa Amerika. Kasi minsan hindi umiinom ng water. Mahina siya sa water. Minsan, naiinitan. Minsan, hindi kumakain. So, na-ospital na naman siya. Noong una, sabi niya, uwi na daw siya ng Monday. So, Sunday nag-usap kami. Oh, inutusan niya pa ako. May kausapin akong priest sa Philippines. So, kinausap ko naman. Kasi very religious si mama, member yun ng charismatic community. So, may pinakausap siya sa aking priest para sa anniversary nila. Tapos, sabi niya, Monday lalabas na daw siya ng hospital. So, yun na nga, Monday, umuwi na ako ng New Zealand. Dumating ako Tuesday. Pagdating ng Wednesday, kuya, na ICU na siya.
0: Oh.
1: Nagtaka kami.

0: biglang nag-deteriorate yung ano. So siguro pang at pangatlong himatay niya na yun eh sa US. Tapos nung mga Wednesday, bigla na lang sinabing ay ICU na daw siya. Tapos nahirapan ng huminga. Naku, baka maiyak ako dito. Tapos nahirapan ng huminga. Tapos sinabi na lang sa nung sinasabi niya ng kapatid ko na ayaw kasi niya na ano, NDR siya. Ayaw niya na magpa-resuscitate if anything happens. So hirap na siyang huminga para kasing nabagok siya, may tumama sa ulo niya, tapos parang yung ribs niya na apektuhan sa pagbagsak niya. Tapos yun, all of a sudden, sinabing ICU na wala na sila magagawa, palliative care. Na, alam ko na pag sinabing palliative care, yeah. Diba?
1: Yeah.
0: So, agad-agad yun, Thursday, nag-book na ako agad ng papunta ng, ano, ng Amerika.
1: Oh. Pero, nandito ako sa radio noon, ikaw nagabiyahe na isa, kuya.
0: Yes. So, meaning, from Tuesday, Sunday agad umalis ako, kuya.
1: Wow.
0: Pagdating ko dun, wala na. Kasi nandito pa ako, nawala na eh. Nang Sunday dito, Saturday dun, tumatawag na sila na. Pero sinabi ko, wag nila muna sabihin sa akin habang nagbibiyahe ako. Eh, since hindi pa ako nakakaalis, sinabi na nila sa akin na hindi mo nabutan, wala. Mm-hmm. So,
1: but anyway, ang stay mo naman dun sa US, kasi parang humaba ang stay mo, so ano ba ang mga lugar na pinuntahan mo bago mo sagutin yan? Ito muna ang isang paalaala. Saan to? Celebrating a decade of news. Bakit hindi? Na. Hi, Lance Morrison here from Morrison Mitsubishi. Ay, wala. So, but anyway, dito naman yun eh, nakakuan. Ay, baka nag-ano siya?
0: Oh, sila ata nag-i-intro eh. No? Hindi, nag-i-intro.
1: Hindi, dapat marinig ito eh. Tama. Ang mangyayari. Okay, balik na lang tayo.
0: Oh, sige.
1: You need to close the microphones when you play an air. Okay. So, but it... Close the microphone. The microphone is open. Close it. Yeah, yeah. So, and then play.
0: Close, yeah.
1: Okay. Now you gotta close it. Yeah.
2: Radio, celebrating a decade of news, information, and entertainment for the Pinoy community of Aotearoa.
3: Hi, Lance Morrison here from Morrison Mitsubishi. We are proud to support the Kabayan Radio Show. A big congratulations to Agnes and Alfie for getting it up and running. Tune in Tuesday nights between 6 and 7 to hear about our latest deals and any current affairs in the Pinoy community. Morrison Mitsubishi, the home of repeat business.
1: Yeah, 33 minutos na ang nakalipas sa oras ng alas 7 at patuloy kayo dito.
0: Alas 6.
1: 33 minutos ang nakalipas sa oras ng alas 6 at patuloy kayo dito nakikinig dito sa ating programa Kabayan Radio dito lamang sa Plains Media, Christchurch, New Zealand. Ito si Kapitan ulit.
0: Yes.
1: At babalikan natin ang ating nawawalang Diyosa. Nawawala.
0: Nawawala.
1: Yung nawala si Diyosa dito sa atin ng 2 buwan. Yeah. So dun sa ano kasi kung nakipaglibing ka sana, but isang buwan, so
0: hindi,
1: may
0: kuya,
1: mga pinuntahan.
0: Hindi, wala akong pinuntahan actually. Una-una, napakainit sa Arizona, 45 degrees.
1: Wow! Ah, yes, Arizona yun eh. Ang ganda kaya yan yung sa mga ano niya, yung mga cliff, yung mga rocks formation.
0: No? Nung nakapunta, pang ilang ko na pupunta doon, mga 3 na ata. Po, nandun kasi sa Arizona yung Grand Canyon.
1: Oh, Grand Canyon, yeah.
0: So, maganda talaga doon. Yung, although,
1: yung mga screensaver sa ano, screensaver sa Apple.
0: Oo. Nandun yun. Ganda doon. Well, yun na nga, kuya. Hindi nakaschedule yung punta kong yun. Kasi dapat, since ang kapatid ko mag-50th birthday in January. Lagi sinasabi sa akin ni Mama, sa January, pumunta ka sa Amerika kasi magpa-birthday yung kapatid mo, i-organize nyo, ganyan-ganyan.

0: So, talagang papunta kami dapat sa January sa America, pero napaaga. So, hindi siya naka-schedule. So, hindi ako punta anywhere except dun sa Chandler. Katabi siya ng Phoenix. So, nandun lang ako. Kasi, syempre, kuya, madami kami inaasikaso. Manatagalan kasi, una-una sa America, hindi pala yung pag ginusto mo na ganitong araw ka, yung funeral service and yung cremation or yung burial, hindi agad-agad ini-schedule. So, kaya yung funeral service ni Mama, Friday, pero na-cremate siya kina-Monday yan pa eh.
1: Ah, okay.
0: So, ganun. So, naka-schedule. Tapos, kaya pa natagalan, kasi ang kapatid ko na nasa Japan is a Philippine passport holder and he had to apply a US visa na hanggang sa ngayon hindi pa siya nabibigyan ng appointment, which is very frustrating.
1: Yeah.
0: Nakaka-frustrate talaga. Na sumulat na kami sa consulate ng Tokyo and ng Osaka para for humanitarian and considerate appeal, pero wala.
1: Hindi katulad dito sa New Zealand, yes. Na pag i-process mo dito, lalo-lalo na pag mga ganyan na cases, talagang ambilis. Mm-hmm. Ambilis.
0: Oh. Kaya nga yung mga kaibigan doon ng kapatid ko na nakakilala ko, sabi namin at nahantay nila yung kapatid namin eh. So sabi namin hindi nabigyan ng visa. Well, we had to wait for him. Akala namin na mabibigyan ng considerate appeal, ng humanitarian appeal. So parang it took parang 3 weeks pa bago kami nagkaroon ng funeral service kasi we were hoping na makarating siya. So, dinidelay namin ang dinidelay. Kakadelay namin, ako naman na yung uuwi. So, sabi ko sa kapatid ko, well, hindi na natin siguro maantay kasi hindi ko na rin naman mapoprolong yung aking stay doon. It's either we wait for him or you wait for him and then I'll go back. So, nag-decide na lang kami na okay na, i-go na natin to. Na hanggang ngayon po, wala pa rin siyang appointment.
1: Oh, see, kung nag-antay ka dun, so hanggang ngayon, nag-antayan kayo.
0: Kaya nga, sabi nga ng mga kaibigan ng kapatid ko dun na sila din daw, yung mga cases na gano'n na hindi nabibigyan ng visa kasi sobrang higpit. Kasi madami talagang nag-take advantage na hindi na bumabalik. So, ganun sila kahigpit.
1: But anyway, dito naman sa mga pangyayari dito on the ground sa si Carmina, dapat kasama natin dito. Carmina, she's so busy at the moment. Alam nyo ba na malapit ng election? Reminders para sa lahat. Nakapag-enroll na ba kayo? Alam nyo na ba saan kayo pupunta? Alam nyo na ba kung ano ang inyong gagawin? I think si Josa, marami tong tips na ma-i-share sa inyo. Diyosa, kasi malapit na, di ba?
0: Yes, nag-start na ang
1: campaign.
0: Yeah, actually, tumawag sila sa akin kanina. Meron silang papagawa sa akin. So, Mabalik ulit siguro ako sa Electoral Commission. Fingers crossed.
1: Yeah.
0: Pero sa mga hindi pa nakaka-receive ng
1: enrollment form?
0: Ng form. Or ng yung parang kung may changes dun sa ano ba tawag doon? Sa information niya, sa details niya, you have to fill up that form.
1: Pero kung hindi ka makakatanggap niyan, ibig sabihin, tama lang ang lahat ng mga information
0: hindi,
1: mo.
0: Kailangan hindi, kailangan makatanggap. Pagka hindi, baka lumipat ka or mali yung address, ganun, you have to contact the Electoral Commission.
1: Ah, okay.
0: Lahat makakatanggap dapat.
1: Yan, honey, narinig mo? Kasi hindi kami nakatanggap eh. Si Kurt at saka si Kay, nakatanggap sila. Doon in-address sa amin.
0: Uh-huh.
1: Yung sa amin ang...
0: Baka hindi updated yung information mo, kuya.
1: Yeah.
0: Is it you call or you visit the website of Electoral
1: Commission? But last namin na nakapag-vote ako, yung last na election, nandiyan na kami sa Wainuni.
0: Baka yan yung local election, ha?
1: Local, yeah.
0: Yeah,
1: yung nakaraan na eleksyon. Okay, so local yun.
0: Local.
1: So, sa national, kailangan natin i-update. So, yan, mga kababayan. Actually, diniscuss ko yan dito yung nakaraan, yung last week. Kasi itong mga, dapat alam nyo ano ba ang mga proseso sa pagtatakbo. Baka nag-expect, sino ba ang presidente na pipiliin ko? Diba? Wala yan dito.
0: We have to invite people from the Electoral Commission. We'll invite them next time. I'll send them. Yeah, okay. Kasi si Shono pala ng NZ Police, meron din

0: sila. Di ba sinerk, yung email niya, na-receive mo ba yung email niya, kuya?
1: Yeah.
0: Hold on, ha. Meron silang, babasahin ko lang, ha. Meron, may activity na naman ang asipag ng polis, ano?
1: Kasi ano yan, ang community sila liing ang kwan yan eh.
0: Yes, ito yung sa kanila. NSAID Police and Blanket are hosting a child restraint and road safety workshop on Wednesday the 9th of September from 11 a.m. to 1 p.m. at the Multicultural Recreation and Community Center. Bring your car and child restraint along for a free safety check by the trained Blanket staff. Yeah, and police officers will also be there to answer questions about traffic matters, driving licensing, and general road safety.
1: Oh.
0: Ayan. So,
1: matuwa na naman sila pag nandun ako. Nakara. Yeah. Ako, daming question din. Yung mga tao doon, sabi niya, sige na, you go, ask question.
0: 11 a.m. kuya to 1 p.m. September 9. Punta tayo dyan. Tapos, sabi niya, mag-guest daw sila ni Liying. Tinanong niya lang kung Tuesday pa rin daw. So, meron na tayong guest in the future. Si NSAID Police tsaka Electoral Commission. I'll make sure of that.
1: Yeah. So, ito ulit, uulitin ko lang para sa ating mga kababayan. Just a reminder na yung sinabi ni Diyos, kung nakapag-vote na kayo dito, nakapag-enroll kayo pagkatapos until this time, hindi nyo pa na-receive ang inyong form to para sa election matters, kasi i-mail yan nila sa inyo. So kung hindi nyo pa yan natatanggap hanggang ngayon, don't wait for the next day. Tawagan niyo na sila, ang Electoral or Commission, or i-email
0: visit
1: ninyo.
0: Visit the website.
1: May mga ano yan, may mga contact details na sa website nila. Check niyo lang. I-inquire ninyo ang inyong ang inyong current status.
0: Yes.
1: So, kung mayroong mga, kasi pag hindi kayo nakakatanggap, ibig sabihin, may kulang sa inyong mga information. You need to correct it.
0: Update, yes. Yeah. Yes, update. Yes. Check nyo, baka hindi updated. And then, sinabi ko sa inyo, kuya, kanina, na may mga tips ako sa aking paglilakwatsa. Unang-una na, pag kayo magta-travel, kailangan...
1: Baka pariyayang kay Kuan, ha? Kay Senator. Si Senator mag-tip, paldo-paldo.
0: Hindi mo
1: mag-tip. Excited ako sa tip ko. Sige.
0: Hindi
1: mo.
0: Hindi ko alam yun. Sorry. So, sa akin, pag mag-travel kayo, don't forget to get travel insurance.
1: Ay, okay. Ay, yes. Ibang tip to, ha? Hindi to tip na katulad kay Senator.
0: Anyway, so yun. Travel insurance, very, important when you're traveling.
1: Oh, yes.
0: Yeah. Kasi bakit? Naalala ko kasi, dahil nung meron kaming viewing service for mama, may suot akong bracelet na may mga charms yun, ang mamahal ng charms ko, kuya, nalaglag isa-isa, hindi ko pala nailak. So, syempre, minsan naiinis ka dahil ang mahal ng bili mo, tapos nawala. Syempre, pwede mo i-claim sa insurance when you have travel insurance. Tapos, pag something emergency happens, katulad ng kay Gil, nasa Amerika siya, pero syempre, lola niya yun, kailangan niyang pumunta sa Amerika. Kasi dapat magta-travel si Gil sa Amerika, sa Europe, ganyan. So, since lola niya yun, nasa Canada siya at that time, chinange niya yung mga itinerary niya para makapunta siya sa ano niya. It's a good thing she
1: na-cover ng insurance.
0: Yes. So, sobrang importante kasi we don't know kapag may mga emergencies na ganyan. Pag nawala yung luggage mo, pag nasira yung bagahe mo, iba, ganyan.
1: Lalo-lalo pag pumunta ka ng Pilipinas, make sure may insurance ka.
0: Yes, pag nagkasakit ka sa Pinas.
1: Ang problema lang sa Pilipinas, kahirap ang proseso ng pag-claim ng insurance, daming proseso.
0: Akala kasi ng iba, it's just another...
1: But it's important. It's helpful.
0: Yeah, sa Pilipinas, kung galing ka sa Pilipinas, doon ka kukuha. Pero pag galing ka dito ka kukuha. Yeah.
1: Yeah. Travel insurance, nakakatulong. Kaya it's not just helpful, it's very useful.

0: Very, very, very useful. Kay... Ngayon, kung gusto nyo, anong tip? Kasi sa dami na ng travel insurance na kinuha ko dahil ang hilig namin magbiyahe, di ba? Alam ko na kung sino yung madali mag-process, kung sino yung matagal, yung mga ganun.
1: Kung luma ng cellphone mo, mag-travel